Fana nesuleli phezulu wena baba Pinqisi dobe makhuseni inkinga nentshe Pinqisi doba ngisenze njani inkinga nentshe Fana nesule ngwenze njani wena baba Sengimbonile umshala sa inkinga